yade no ha obiara da wo so biara da se me ka kire wo se emfa ho ne se me tie biara onyame ayare sa enu onyame fa odi enu onyam kopo nsa ebe to so si se ya so kan esoro so ngi ma no iti du du no ni mo di onu nsia ose na me ne ewurade wo yare safo yeda wo subiara no erade ye fri wo sese ya.

0: abo shaman kutuan shwareno no hini bufui mga sangka magyo da shikwa
1: ya
0: shumamu so ya brana wale ma ujana ujamu su sapre shumaratio na mga njeme so
1: aleluya
0: na kutu shakuya ya duwa kukuo jem se jani shumamu nasu ya subu jamia uyuja I'm going to go to the hospital.